otu eji eji anya dị nkọ soo ya. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu nke obodo Naịjirịa agaala n'ihu ugbu a isi ka ọ dịwo otu a dịka ha metụrụ aka n'akwụkwọ iwu nke afọ 1999 na-asị ka ehiwe ndị uwe ojii nke steeti rutekwa n'ogugu etiti. Nke a bụ n'akwụkwọ ozi nke ndị ụlọ nzukọ wepụtara gbasara ihiwe ndị uwe ojii n'ogugu etiti nakwa ndị uwe ojii nke steeti bụ ndị nke ga na-eje ozi. N'akwụkwọ ozi nke onye ndị ụlọ nzukọ wepụtara bụ Opoyemi Bamidele, nke ọ nọrọ kọwaa ngụpụta dịgasị iche iche maka ya bụ mpaghara akwụkwọ iwu, bụ ebe ha nọrọ nyochagharịa iwu a ma gụpụta ya nke ugboro abụọ, gara n'ihu ikwupụta ọnọdụ gbasara iwu a tupu ha gụpụtakwuo ya nke ugboro atọ ya. A kọwara sị na ya bụ nkwado a na-abịa dịka ndị ụlọ nzukọ omeiwu gara n'iru iweli aka elu ka ọ dịwa otu ahụ, dịka eji ikikere niile yikwasị ndị aka na-achị steeti n'ahụ dịka uwe, sị na ọ bụzi ha ga-enwe ike họpụta onye ga-abụ kọmishọna ndị uwe ojii na steeti dị iche iche. N'otu aka ahụ, ha gara n'iru ịnabata nke a, sị na ndị ụlọ nzukọ omeiwu ukwu agaala n'ihu ị na-ekweturukwe ka ọ dịwa maka ya bụ ihiwe ndị uwe ojii. N'agbanyeghị ọtụtụ ihe ndị nke a na-ahụta ugbu a, ha kọwara maka ụdịrịka nkatọ ndị nke a na-ahụta, na-ekwu na ọ bụdịghị ihe metụtaranụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ebe ha gara n'iru kwupụtachi nkwado ha maka ihe ịma aka n'ihu iji kwado ndị uwe ojii ndị a nakwa ọtụtụ ihe ndị nke ha ga na-eji na-arụ ọrụ. Ha kọwara na ndị uwe ojii nke steeti a bụ nke a na-ehiwe na-abịa n'oge a Naịjirịa na-ahụ ihe ịma aka n'ihu nke enweghị nchekwa nakwa oke ntọ bụ nke a na-atọrọ ndị mmadụ n'obodo Naịjirịa. Otu ụlọikpe ukwu etiti bụ nke dị kpọmkwem na steeti Kaduna eyigharịala ikpe nke iji na onye bụbụrụ akachiri steeti Kaduna Nasir El-Rufai n'aka ebe ya na onye ọ bụ ya na ya bụkwanụ Jimmy Lawal ka ọ dịwazie n'abalị mbụ nke ọnwa Julaị bụ afọ anyị nọ n'ime ya. Ọkaikpe Hauwo Buhari bụ ya gara n'ihu ịnụrụcha akwụkwọ ikpe ndị a n'otu n'otu site n'aka ndị na-enye ndị a ntaramahụhụ. Cheta na a kọwara na El-Rufai ya na otu onye nke so ya n'azụ maka ndị mere nrụrụ aka bụ Lawal ka e nyere ihe ngụkọ ise n'ikpe dịgasị iche iche tupu a bịa werezie ikpe 11 were kụkwasị ha n'elu, nke gụnyerelanụ ebubo nke mmadụ ime ọkwa ọrụ ya otu o siri sọ ya nakwa mmadụ ime ego bambambam n'ihi na o nwere ike ruru ya, gụnyekwara mmadụ imefu ego gọọmenti na-enweghị ezigbo ihe ndekọ gbasara ya. Ọ bụ otu kọmishọn ICPC kpọgara ndị a n'ụlọikpe. N'oge a malitere ịnụrụ ikpe a, El-Rufai rịọrọ arịrịọ sị na ikpe nke mbụ e jiri megide ya na ọ bụghị ihe ya mere, ebe Lawal rịọkwara arịrịọ sị na nke isii nakwa nke asaa gụnyere nke asatọ e jiri megide ya dịka ikpe na o nweghị aka ya dị n'ime ihe ndị a na-ebo ya n'ebubo nke bụ na aka ya dị ụcha. Akachiburu steeti Kaduna batara n'ụlọikpe dịka ọtụtụ ndị ọrụ nchekwa gbara ya okirikiri ma duru ya dute n'oge a malitere ịnụrụ akwụkwọ ikpe ya ahụ. Na nso nso mmalite ikpe a, El-Rufai bụ onye a kọwara na ọ bịara n'ihu ụlọikpe nke dị na steeti Kaduna na okwu dịgasị iche iche nke ndị ICPC ji megide ya n'akwụkwọ a gbara ya n'ụlọikpe. Otu ụlọọrụ ICPC kọwara sị na nnyocha ndị nke ha mere ugbu a gosipụtara na El-Rufai mefuru ego ndị nke na-enweghị ihe ndekọ gbasara ya, gụnyekwara ọtụtụ ọrụ ngo ndị nke o nyefere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enweghị ezigbo ihe ndekọ nke gosirinụ na nwa amadi a ataala ọkpụkpụ anyanwara ya n'olu. Ndị na-azachite ọnụ n'okwu ikpe a agaala n'ihe si na ebubo a niile a na-ebo onye ha na-azachitere ọnụ abụghị eziokwu dịka ndị eboro ebubo mmadụ dịka Nasir El-Rufai nakwa Jimmy Lawal achịliela aka elu si na aka ha dị ụcha na o nwedịghị ihe nọ n'akpa dị nwa mmụọ. Ndị isi okpokpo n'aha otu kansil nke steeti Oyo arịọla arịrịọ ugbu a ka otu jikọtara ndị nkuzi bụ ndị NUT biko mere mma ha minye n'ọbọ ma gaa n'ihu ịgwa ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ka ha biko malite akwụkwọ ugbu a n'ihi ọnọdụ nke a na-ahụta, n'ihi na ọ bụrụ na ndị a malitere akwụkwọ n'oge a
ụfọdụ ndị nwere ike na-aga n'ihu ha na-aga n'azụ n'ihe metụtara agụmakwụkwọ. Arịrịọ bịara n'akwụkwọ ozi ewepụtara n'ụbọchị Wednesday site n'aka kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi nyere steeti ahụ bụ Oyo bụ Dotunu Oyelade, bụ onye ewepụtara ozi n'aha otu kansụl ahụ na nnọkọ ha mere n'ụbọchị Tuesday. A gwala ndị otu NUT bụ otu jikọtara ndị na-akụzi nkuzi ka ha biko gaa n'ihu ịhapụ ụmụakwụkwọ ịmaliteghachi akwụkwọ dịka enwechara ụjọ n'oge gara aga. Cheta na otu jikọtara ndị nkuzi bụ ndị NUT n'obodo Naịjirịa enyela ntụziaka ka ndị nkuzi dị n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti dị iche iche na steeti Oyo kwụsị ugbu a ị na-akụziri ụmụakwụkwọ ihe n'ihi ntọrọ atọrọla ụmụakwụkwọ n'abalị 15 nke ọnwa Mee, gụnyekwara ndị nkuzi bụ ndị nke atọrọla n'ọchịchị kansụl orire bụ nke dị kpọmkwem na steeti Oyo. A kọwapụtara sị na opekarịa mpe atọrọla mmadụ 46, bụkwanụ nke ọnụọgụgụ ụmụntakịrị n'ime ya bụ 39, ebe ndị nkuzi bụ mmadụ 7 ka atọrọla n'ime ụlọ akwụkwọ atọ dị na mpaghara ahụ. A kọwara sị na ya bụ mwakpo ahụ bụ nke mere eme n'ezie n'ihe metụtara n'ọnọdụ enweghị nchekwa. Ndị otu jikọtara ndị nkuzi Johera Kwesi na mkpebi ha ahụ na-abịa n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa nke gụnyerela n'ogbugbu egburu ndị nkuzi 2 nakwa ịga n'ihu na-akpachi ndị atọrọla atọrọ bụkwanụ ụmụ akwụkwọ. Na nzaghachi, gọọmenti nke steeti Oyo ekwupụtala ugbu a ọnọdụ nke na-ewela ogologo oge si na ọ nọteela aka emechiri ụlọ akwụkwọ ndị a na oge eruola ka emepeghachi ha ka ụmụ akwụkwọ maliteghachi ya bụ ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụghị ya na nke a ga-abụ ihe nkwụnye ụkwụ nyere okwu akụnụba nke steeti Oyo nakwa usoro agụmakwụkwọ ha.

aka na-achị steeti maọbụ omeiwu hopu ụzọdịmma akpọọla oku ugbu a ka obodo dị iche iche tee n'ụra n'oge ya na-enweghị nchekwa ugbu a, karịchasịa na mpaghara dị iche iche na obodo ndị nke a hụrụ n'Afrika. Dịka ọ kọwara sị na ndị ọrụ nche ime obodo bụ ya bụ ntọala maka ọnọdụ enweghị nchekwa na ahụta. Ya bụ aka na-achị steeti a n'ihe omume nke onye nọchitere anya n'ime ya bụ osota ya bụ Lady Chinyere Eko Maru gara n'iru ịkpọ oku a n'ihe omume ọgbakọ ukwu gbasara ọrụ nke ndị ọrụ nchekwa na Afrika, bụ ihe omume nke mere kpọmkwem n'ụlọ akwụkwọ mahadum IMSO bụ nke steeti Imo dị kpọmkwem na Owerri, isi obodo steeti ahụ. N'otu aka ahụ, ha ji ohere a rụtụ aka sị na a na-esi n'ụlọ mara mma pụba ama nke bụ ka ndị obodo bụ ụzọ hiwe ndị otu nchekwa n'ime obodo ha tupu elewezie gọọmenti anya n'ihu. N'otu aka ahụ, ụzọ dị mma ji ohere a kwupute na gọọmenti bụkwa otu n'ime ihe jikọtaranụ ndị obodo nakwa ọhanaeze, gụnyekwara ndị ọrụ nchekwa dị iche iche. Ya mere ka ndị obodo mee nke ha kwesịrị ime ma hapụrụ gọọmenti ụfọ ya, n'ihi na ọ nọ gọọmenti n'aka iweta udo nakwa nchekwa. N'iji kpọlata echiche ọtụtụ ndị azụ na steeti Imo, ha rụtụrụ aka ihe ndị nke a na-ahụta maka ngalaba nke nzukọ nakwa iji ego kwado ihe, gụnyekwara iji nka na ụsụ bụ nke dabara adaba wee ya na-eme ihe n'usoro nchekwa. N'otu aka ahụ, ha ji ohere a kwupute si n'opekarịa mpe na gọọmenti steeti Imo enweela ndị enyere n'ọzụzụ maka ọnọdụ nchekwa bụ mmadụ ruru 7,000 natara ọzụzụ n'ihe metụtaranụ isonyere ndị ọrụ nche, ebe aka na-achị steeti Imo bụ hopu ụzọdịmma ji ohere a too onyeisiala Bola Tinubu maka ị na-akwado steeti dị iche iche n'inye ha akụrụngwa bụ nke ha chọrọ iji chụọ enweghị nchekwa ọsọ ụkwụ erughị ala. Gọọmenti nke steeti Abịa agaala n'iru idu n'ihu ọrụ otu kọmitii ga-ahụ maka ime ihe n'ọnọdụ nkwụwa aka ọtọ nakwa inye ngosi, bụ ndị nke ga-achụ ọnọdụ nrụrụ aka ọsọ ụkwụ erughị ala na steeti a. N'otu aka ahụ, akọwapụtara na ya bụ otu a ga-eleba anya maka ihe metụtara na nrụrụ aka. Gọọmenti nke steeti a n'aha otu kọmitii ahụ gara n'iru ikwupụta sị na ọ bụ maka inye ngosi n'usoro ọchịchị nakwa ịhazi ọtụtụ ihe na ngalaba ojiji ozi nke gọọmenti. N'iji kwuo okwu n'oge a nọ na-edu ndị a n'ihu ọrụ n'ụmụ ahịa isi obodo steeti Abịa, onyeisi ọrụ bụ Benson Ojikere gara n'iru ịgwa ndị otu a ehiwere ugbu a dịka otu kọmitii ka ha biko rụọ ọrụ ndị nke dịra ha, bụkwanụ nke a tụrụ ha anya n'aka ya ugbu a ijere gọọmenti a ozi. Otu kọmitii a ka ekwupụtara sị na ha ga na-enye aka maka nhazi nke ụkpụrụ nakwa ilegharị anya otu a ga-eji tinye ọtụtụ ụkpụrụ ọrụ na ọrụ, gụnyekwara ileba anya maka ihe ịma aka n'ihu nke a na-enwe n'usoro ngalaba ojiji ozi. Dịka onye isi ọrụ a kwuchara okwu, onye Attorney General na Kọmishọna na-ahụ maka ikpe ziri ezi na steeti ya bụ Ikechukwu Ụwanna, nke onye nọchitere anya n'ime ya bụ ode akwụkwọ na-adịgide adịgide na-ahụ maka usoro nkwado bụ Paul Ogu Bunka, gara n'iru ịkọwa ya bụ ihe ịma aka n'ihu nke nwere n'usoro nrụrụ aka nakwa ọtụtụ ihe a na-ahụta na usoro ojiji ozi nyere gọọmenti ugbu a bụ nke a na-aghaghị ileba anya. O ji ohere a kwuo na ihe omume a gbagidere ụkwụ n'okpuru iwu nke ga-enye aka ka ahụ ikpe ziri ezi ma wulitekwa ọnọdụ ime ihe na nkwụwa aka ọtọ ugbu a na gọọmenti nke steeti Abịa. Onye ọma m, anyị ga-aga ṅụrụ otu mmiri. Ya bụrụ na m alọtaghachi mgbe ahụ, ka ị ga-eji nụchapụ akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ. N'ọdịnihu ebe ahụ, apụkwala. Ndewo.

0: ozia si na enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na ị kwesịrị ịbụ ezigbo nwaafọ ejimọnụ.
1: Ngwagerecha akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ ugbu a. Ugbu a n'akụkọ sitere na mba ndị ọzọ, onyeisi ala nke mba Turkey bụ Recep Tayyip Erdogan agala n'ihu ikwu ugbu a sị na ọ ga-amasị ya inwe nnọkọ pụrụ iche ya na onyeisi ala nke mba Amerịka bụ Donald Trump n'ihe omume nke ọgbakọ NATO bụ nke ga-ehi odo na Ankara. Ya bụ ndị Turkey akọwaala na ha ga-ele ọtụtụ ndị ndu ọbịa bụ ndị nke ga-abịa nnọkọ a bụ nke ha ga-enwe, ebe a na-atụ anya na ọtụtụ ndị ndu ruru mmadụ 32,000 ga-abịa nnọkọ a ga-amalite n'ọnwa Julaị, abalị 7 ruo abalị 8 nke ya bụ ọnwa Julaị, ebe ọtụtụ ndị sitere mba dị iche iche ga-ezukọ na ya bụ ihe omume. N'otu aka ahụ, akọwara na ọgbakọ a bụ nke a ga-eji leba anya maka okwu ndị nke dị mkpa na-eri ndị mmadụ nri n'ahụ, maka ọnọdụ gbatagbata nke ihe ịma aka n'ihu nchekwa bụ nke a na-ahụta ka achọ otu a ga-eji gbakọọ aka ọnụ ugbu a buo agha megide ya. Nkwupụta okwu a bụ nke e nyere ndị nta akụkọ n'ozi ka a kọwara site na isi ụlọ ọrụ nke ndị ụlọ omeiwu na Turkey, ozi ewepụtara na Wednesday. Ya bụ Erdogan nọ na-atụ atụmatụ mụ nke na-akọwa na ya na-atụ anya na Trump bụ onyeisi ala mba Amerịka na ya na ya ga-enwe nnọkọ pụrụ iche ma ọ bụrụ na ọ bịarute nnọkọ ahụ. Mana nwa amadi ekwupụtaghị ọtụtụ ihe ndị nke ọ ga-achọ ka ya na Trump kpaa na nkata. Ya bụ mba Turkey abụrụla ndị nọ n'ugbu a na-eme ka a mara na Trump na-abịa maka nnọkọ nke NATO a bụ nke a na-eme n'ihi mgbakọ aka ọnụ igosipụta ịdị n'otu nakwa mwulite nke ya bụ mpaghara ugbu a. N'akụkọ maka azụmahịa, ọnụ ego a na-ere mmanụ patrol na ọnwa Mee afọ a anyị nọ n'ime ya ka a kọwara na o werela ihe ruru pasentị 55.31 site na afọ ruo n'afọ na-etinye ihe ugbu a. A kọwara na abịa n'ọnwa Mee nke afọ anyị nọ n'ime ya na erere otu lita mmanụ patrol 1,000 naira ọma 596 na ọma 25 dịka kobo na ọnwa Mee. Ozi nke a natara nọ na-akọwa ugbu a site n'aka otu na-ahụ maka nnyocha bụ ndị National Bureau of Statistics. N'otu aka ahụ, ha ekwuokwala osi na ihe ha chọpụtara na ọnwa Mee nke afọ gara aga bụ afọ 2025 na ereburu otu lita mmanụ patrol 1,200 1,207.76 na ọnwa Mee nke afọ gara aga, ma ọ bụrụ na gị atụnyere nke erere na ọnwa Eprel afọ a anyị nọ n'ime ya, nke na-egosi na ugbu a na-enweela mgbago maka ya bụ mmanụ patrol. N'otu aka ahụ, ha akọwala usoro mmanụ patrol tosiri na-arị elu ọjị nakwa ọgbaghara na-ahụta n'ihe metụtara n'azụmahịa maka ewepụ ewechie n'ihe metụtara n'ire ahịa, na-akọwa maka ozi ihe metụtara mmanụ patrol n'ọnwa Mee nakwa ọnwa Eprel, gụnyekwara ọnwa Mee nke afọ gara aga nakwa ọnwa Mee nke afọ a na ọnwa Eprel nke afọ a anyị nọ n'ime ya. Akụkọ maka egwuregwu, ndị otaku bọọlụ nke Uzbekistan nakwa Panama ka kọwara ugbu a na ndị abụrụla ndị a na-akpa ntị anya o na ha ga-esi n'egwuregwu a nke a na-akụ ugbu a wee pụọ dịka ndị a dachara egwuregwu abụọ bụ ndị nke ha gachara. Nke a na-abịa dịka ndị nke Uzbekistan kụrụ afọ n'ala n'egwuregwu hirodo n'etiti ha na ndị nke Portugal, bụkwanụ mgbe ha na ndị Colombia gbakwara bọọlụ nke a sịrị na ndị Colombia ji ọkpụ goolu atọ menyụọ ha anya ebe ha zatara naanị otu ọkpụ. Abịa n'ihe metụtara ndị nke Panama, a kọwara na ndị a na ha na ndị nke Croatia gara n'iri ịkụ bọọlụ bụ ebe ha nọkwara daa ụkọ dịka ha na ndị nke Ghana kụchakwara bọọlụ. Maka mgbakọ aka ọnụ nke usoro egwuregwu ka a na-akọwa ugbu a na ya bụ otu akụ bọọlụ ndị a abụrụla ndị nke a nọzi na-achịfere ha bye bye. akọwala na ndị ọzọ sonyerela n'ugbu a bụ ndị nke a na-ekwuola CA na ha apụọla na egwuregwu ndị nke na-aga n'ihu ugbu a bụ ndị nke Haiti nakwa Turkey gụnyere Tunisia nakwa ndị nke Jordan bụ ndị nke a na-edepụla n'akwụkwọ maka asọrọmpi akụmbọọlụ nke na-aga n'ihu ebe a na-agbatikwuola aka n'ihe metụtara n'usoro egwuregwu dịka a na-akọwa na ndị kachasị eti ịgba n'ogugo nke asatọ rutekwa na nke atọ ga-abụ ndị nke a ga-ahụta ga-esonyere n'agba egwuregwu nke nchịkọta 32 bụ nke ga-ehi ụdị. Onye ọma m n'akụkọ egwuregwu ahụ bụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe n'oge uju akụkọ n'oge akụkọ ụwa nke ehihie a. Mana tupu m apịche kpamkpam nọrọkwa n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ.

0: gịnị onye isi ala Bola Tinubu ekwuola si ihe ọbụla ọ sọrọ akpọ okporoko ka ọ gbaa, n'ezie na ya dị na njikere iwulite Naịjirịa maka agamnihu nke ga-abụ anya bịa lere. Ebe m gwara gị na ndị ụlọ nzukọ omeiwu ukwu nke obodo Naịjirịa agaala n'ihu ugbu a imetụ aka n'akwụkwọ iwu gbasara ihiwe ndị uwe ojii nke steeti. N'otu aka ahụ ka m kọrọ gị osi na steeti Abia na-ehiwele otu kọmitii ga-eleba anya maka ibu agha megide ọnọdụ ime nrụrụ aka. Ana m ekele Deborah Odiba bụ onye dekọrọ akụkọ a n'asụsụ bekee, ebe onye sitere n'ọnụ ya wee nụrụ ya n'asụsụ Igbo. Na mgbe ehihie a bụ m Clinton Obidaya, imeela maka ige ntị, ya gaziere gị oge Igbo ezu ebirila ọkụ.
1: Ndị Igbo, asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ, bụtụ ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. N'Enyimba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Enyimba 94.3 FM, abụ m onye Igbo. Enyimba 94.3 FM, anyị apụtakwala ọzọ n'ọgbọ. Ndị ọma, n'ala ala obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu, unu bụ ndị eji aga mba, unu hiwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri, makwa anyị n'ukwu, anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na Enyimba, ma ọ bụghị Enyimba, ọ gaghị adị ka Enyimba. Anyị apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.
2: Oh, I'm going to get in the natural world, boy, she's

0: Ajuziogu ibamande mwo sigini ajuziogu ibamande mwo de danyi king doctor oge wanne bosi na ajuziogu ibamande mwo
1: ajuziogu ibamande mwo
0: mana achoro mi imeke mata nezie na ebobula ino mobe bobule hutaru nwegi ina water mwo na mba ofisio mina na obodo Nigeria ihe obule ma ni nwere iki me gini me ya were kwa ihe nke iji n'aka mere were me gini me ihe ahụ n'ebe ọbụla ịnọ bụ nke aka gị ruru ime ya maka na ọtụtụ n'ime anyị anọla na ahapụ ihe anyị kwesịrị ime n'ihi ebe anyị nọ ị na-awọta ụfọdụ ga-asị mba o n'ihi na anọ m na ezi ihe m kwesịrị ime ugbu ekwesịrị m ime ya ka m mee ya ma m lọta ya bụrụ na ọ bụ ihe kwesịrị ime n'ebe ọbụla i mere gịnị ebe ọbụla ịnọ ọ bụ ihe ị kwesịrị ime ele ma anyị o nwere ọnọdụ ọdụrụkwọ i kwesịrị ịkpọ oku ka eleba anya ozugbo ozugbo gị isizie mba ọwụzi ịlọta ele ma anyị lọtara n'azụ oge mgbe tupu gị lọtara ndị ezinụlọ gị nwere ike ha alabala ụlọ ụra ị na-awọta ya mere ebe ọbụla ị nọ ma ọ bụ hụta ihe na-adịghị otu o kwesịrị ịchọrọ ka ihe ahụ dizie otu o kwesịrị mee gịnị nọrọ ebe ahụ ị nọ mee ka ihe ahụ dizie otu o kwesịrị mana dị ka ị na-eme ihe ọbụla bụ nke ị na-eme gbaa mbọ nke ukwuu na ị ga-abụ onye ga-ejide ogo mee gịnị kwa jidekwa ọfọ n'elu ya maka na ọ bụrụ na ajụzi ogo ikpe ama ndị mmụọ ị mana ọtụtụ mgbe ihe a na-eji enweta mmadụ wụ site na ogo ị na-awọta site n'ogo otu a na-asị ya mmadụ na-ajụrụ mmadụ ogo onye ọbụla na-ajụrụ mmadụ ibe ya ogo ya bụrụ na ogo ahụ ọ na-ajụ n'ikpe amaghị gị n'ime ya oge ahụ agaghị agara ya mana ọ bụrụ na ị ga-abụ onye ogo ma ọ bụkwanụ ikpe ga-ama n'oge ọbụla ajụrụ ọwụ ya bụ ihe ga-eme n'ikpe eme gịnị ikpe ama gị ya mere ọtụtụ mgbe ị na-alụ ọlụ ọbụla ị na-alụ gbaa mbọ ka ị bụrụ onye ga-elezi ụzọ gị anya nke mgbe ịmata ebe ị sitere na-eri mpe ọ bụrụgodi na akpọ gị si gị enyi bịa ihe a ọwụ gị mere ihe a ugbu a gị si ya ụmụ a mere ya o nwere ndị ị ga-akpọ ugbu a si ọwụ gị mere ihe a ha si gị mba ọwụ ụmụ a mere ihe a mana ọ bụ ha nwa mere ihe ahụ onye dị otu ahụ mgbe ọbụla a ga-achọ ka a jụọ ya ogo ogu dị otu ahụ ga-atụ onye dị otu a ya nwakwanụ ga-anọ n'ụjọ n'ihi gị na ọ marala si n'ezie n'ezie na ogu nwere ike ịtụ ya ya mere ihe ọbụla ga-eme ka ogu tụọ gị n'ime izu ụka mee gịnị zere ihe dị otu ahụ dịdanye oge nwanne wụ ya kwuru nke ihe anyị abatala na oge ihe omume igbo eso nke taa nwa ka m kelee ndị nke anyị ndị okomadụ ndị ngwa ibe masị m unu maizin kara m nka mana asị kwere meka awo ndị ọmụma unu mere kwule ihe ya mana asị ndị nke Enugu Enugu bụ anyị deje o maka ụmụnna anyị na steeti akwa ibo na asị m unu akwa ibo mesere o ndị steeti Imo unu eme na nwụchi o ele mkpu n'urie ndị arụ asị m unu ole aga unu die mejiri ohere a na-asị ebriba nakwa ọha ọfịa ka o imela gị isi ochi na ụmụnne ochi asị unu bọkwara ya igbere ite m nakwa elaye asị m unu niile jọkwa awo a na-ekele ndị chaịna ibe m si ndị chaịna ibe m washa nga echa na ha asha ha ahụ m n'ụzọ makara gị bụ ikenu apụwa maka ndị nke french asị m unu bona premedi mesi bọkwụ ekele m anyị osi ka ọ dịrị anyị na mma isi ụkwụ atọ ndị wonu ma ụkwa east ma ụkwa west asị m na ọ dịrịlị unu na mma ndị nkọ ndị nka kele kedu ka unu mere anyị abatala na ya bụ oge mgbasa ozi taa bụ ụbọchị Tọzdee abalị iri abụọ na ise n'ime ọnwa isii afọ puku abụọ iri abụọ na isii ma bụkwara ahịa eke n'ala Igbo gbaa gburugburu ọfọ m na-agọrọ gị bụ ọfọ ogologo ndụ ọfọ ogologo ahịa isi ike ọfọ ikikere eji akpata akụ ị nọ na Naịjirịa ọ na-eme n'ihu gaa na-aga n'azụ ya na-eme n'azụ gaa na-aga n'ihu ya na-eme n'aka ekpe nwanne gị anọrọ n'aka nri o Ota kanyi jiri kwo ya ya diwe ote. Bagam, bagam, bagam. Ise, ise, ise, ise, ise. Makana amen bono ya diwe ote. Awo ya, ehe. Imike matakwa wo.
1: Ipe, chibi lewe brigon wo.
0: Inya bola bi kikere jagok ho. Lisabi ni kwe jiri la ya yikuwa sege na hodiku we. Makana ose anye cho, ega cho. Ryo, ega ryo ta.
1: Ipe ke marama, iba hule.
0: Mana ryo kwa nke mweneka. Kyo kwa siri kenye, guwa ryo kwa lanke ne igaga natali.
1: Nabacha.
0: Makana sege ryo apu tage ne ega ryo ryo firi. Ena wata ryo, ega ryo ta ryo nke kwa siri ke ryo.
1: Hey!
0: Oro no kara go bi ri ofe ge ri okwa e ga ri ta
1: go we
0: ni ke ga ga okwa no de ke na ga loko bi ta e ga ko ti he ihe mberede okporo uzo aga ga bu oke gi o e nu nu abugbo oku ihe mberede se he obi akpa o oga ga bu nke gi ma se na omu buru oke o ruo no nke gi ka se kwa na ogula e nu nu makana
1: o mecho bi eche che cha kwa bi amewe o
0: nka na eku na onyi ro mmadu de Oh, no, for the madne kwesigi chere onyi no yena wa e na wata mana na masi ya dekwara gi na gi
1: olela magi
0: na kwa onye agbata obi gi ahu tan ho jiri chere gi obugo ekpere ojo yena wata onye chere mi ihu mi ihu ma kwa yi hu ota ko ne ji ade
1: asusu
0: gi chere mu nko ojo na gi masi le kanyi nsilo abu ma o Onye church ngiri no la pa o oboji to ba kilu o ike no la pa ga no asim gi njoti no la oboji ke ta ta mbu no obochi eji ile banya maka oge mpola anya mara hindi nke hindi ke mere mele oge hindi ke gara aga ya na kwa na aga aga ije pipi ro kedu kime obeji francis na nga ndewo Adi mwanyi na noli ya bom Clinton obida ya mwoke de orama ambassador of peace ba buruburu mbowe wazigamba abuwa maburu prince nke kwodo na kongwe ya jimparo loche bendoza jinkole do. Prince of Enyimba Empire absolutely. Miyukwe gi, miyukwe chitire gi. Anya zo chile na nkita. Atro mime ke mataka nyige jinoria. Ya buru na mese poni hiyo mime ke ije gebiro kubu nke gidura nyuruye mboga kwe le krembo. Le krembo anyige wetire gi nchokota koko. Kango na agasi buru nobi. Na mboge jinke jiri nisega fe le krembo. Gige jigere hiyo mime akoka bala. Mbaho kanyi jaba na akoka koko ndi nke di chiche. Mana nde mwenye hashiro foka zo ha. Olubo ntoro. Bokori shinante. Oziza. Na kwa fobo gano. Kumina akukwa oni di chiche. Akukwa oni di nelo. Mano gyochi ndi nananyi hahariri akukwa japo.
1: Ipa mande mo.
0: Ijo kwa haga wagi ya.
1: Ipa ma.
0: Auro na papage maona nnege. Na hana akotoroge akoko maonde agadi na akotoroge akoko. Ega na wana. Au ya merebi kunde papa unu meto kwa na akotoro mu na akoko ndi anha kwe sireno. Ena wata.
1: Ipa mande mo. Adiso tuwe.
0: Ipa mande mo.
1: Adiso tuwe.
0: Ipa mande mo. Adema buru nobi na mbe oga ko elekere abuo kanyi geji wetere gi humu minoko ndi ntorobia makana mu na ndi ntorobia mga anoreta ileba anya notu oku nka mwabu nkozo ni na ya ge imetotakwara ezi na ulo anyi kwa tla rembo oga ko elekere ato nelekere ato kam geji zilo hache maki wetere gi nke forono gabu kwa noge nkipa asu ya gabu oge anyi geji leba anya noge owambo nogo wambo na agasi oku ilikiri anomba hukam geji kwa rangbumbu na mbumbum wenyo hero ferege akasege bye bye ya burundi chaini be mhasi na onai nai awi jibwage na mgaruda karino jokwa otu enyi mwoke na chaina haya busi njimvo oga korogi si na ihehu ni ihehu uwo ezi oku kam ni kuhi na onya be kwala ese ka mnye gi aka rekwenti ya na wota makana mi na no China ihe ga na efu na hofa gi sina ja sina shi ade ewo anya batala na ya bu ogi ihe omume bata ke bi agwanye ka ihe ni ne jiri na aga na mpare ba hi nu bua iri kwala eta kwala ngo kwala mini ta ya buru na enwu begi mini ba mbo ke ngo mini Ya kwara nu ni ribe gi ihe ba mbo kiri eri ya buru godi mbadumo ta biko ta enola maka na ini bi ni afọ ejikwa na ekwu ho riri ti mi ike matakwa egbo se la afọ ejide ekwu ho riri o aburu mbadu mole huru ta di o emendi ihere ya buru le huru ma ma yiri riedu o emendi ihere ya ba akwara nu ita okuko ta akwa okuko o emekwala ni ihere adi ndi aga ikporo gadu ebe aga inyetu wo he wonge iji tatu tachiru tosa wade meni ni ebere emene la ni ebere ini oje mene ge ebere mgba kamjo agunguwa o agunguwa ugbo agu oje mene we ebere agu eje mene we ebere ogbogo ngi ije aka o mengiri riwani o tejori iji rie ya riju afo gesela afo ejula o iwere anyi ihere irijufu afo aguru agadigi ma o agu agadigi mere we obi ebere edekwe wata o te makwara egbo akare kwenti Ige jipo bata befa asato efu Asato tishin abo Ata ata asato tishin 0808162 3386 Mwabuge po nka abo efa asato Otu ato asato tishin abo Ise ano ise ato Cheta na obo kwa akara Maka whatsapp anyi Maka ndi nkanyi na choto nage jideta ya Obo 0813 762 5453 Ure ya ki sonyere Halo onye ndeko
2: Chief.
0: Ha. Chere tamche swara efutacha. Dede ne. Ehihioma, ebiala.
2: Ema na la kan keta mbunu break. Okumota
0: buranye. Ehunu chief idinye mbike kwekwala ta omemi iwu.
2: Adi oje ki mbike iwu.
0: Ekwela ta omemi na mandide onu gbo. Ha. O. Lekwe di mo.
2: Chief Clinton. Tanya ma kara Ito duru logogo
0: a. Asem gi na ihe mwowo prince kwuru na komwe. Gi were
2: okwu. Ola gi ke kwuru kon kwuru dala, ka prince ta gure temiri.
0: Ke otum jaza di aha mgaza chief prince. Ke ote jaza. Awo ta ka prince o ga bia na. Ka wo prince chief ha.
2: Prince ambassador.
0: Oh ya o bawe nu ya na ego wuru nwunye nwunye m si ka gbanwe ya na ego.
2: Abe gure bishop tira ya la akuku.
0: Oh, Jah Jehovah. Oku ni na muwa ga egburucha.
2: La ni nwe.
0: Eh o de danyi, abuku de o. Ya ma kwara gi ma, kwa de lucky.
2: O bu lucky ta
0: nko. Denko, ndewo.
2: Eh. Nna m. Ya ga jiera ngi no.
0: Ya ga zipure ge no.
2: Ahuna mo tiji ta pecha ha ulile.
0: Ewa.
2: Eh. Ni hi sana lo basa ka sura kula ga di wan ji riwa da he dia ni me ji bra na.
0: Ezoku.
2: Eh. Gabu mi se won run bo logaria
0: mhm
2: masi ma boye kwa ma
0: redio geno
2: hola ende we data pie hala ke bra mia
0: ewo ndewo
2: e la kuli le weji kata cha ya be kae mutara wa ya go pa ma guche
0: mhm
2: e man na go nda go na po u bu nuche le ti
0: ago de kwa e no no
2: Ustresi, agonde ego apo.
0: Agwa da agwa apo. Dinyere
2: ya muho diri mbo.
0: Ewe, no, no, dede.
2: Uche ya agada zine.
0: Bam.
2: Emane, ide echi uche. Agonde ego, uche ya gira mba ya ya. Nihi na agonjigi. Ya mara di mma.
0: O de mma ya.
2: Ope wese de mma. Anwa de panenge cha. A ubo tisa kwa lare. Asim ya mara di mma, nungo kuma.
0: O de mma ndewo, ya ma kwa ragi mma, iba li alama kisu nyere no. Ndewo. Onye na akwa aka n'ụzọ anyị. Hello.
3: Ebeche nwa bi da ya.
0: Papa ukwu ndewo.
3: Eje para ọla achọ gwa njikọ.
0: Ewo, dịka ikwuru na onye awo Emmanuel nwafọ ụbọchị njem ọnụ.
3: Emmanuel onye mbe o mega ịgba ntọọchị.
0: Nsogbu adịghị.
3: Ọ maara mma dị oge nụkwa m.
0: Adị m mma o Jehova wee si wee bi ebi.
3: Chineke akpatala n'okwu agbamume iji batala mgbe anyị ya. Ọnụ ala mgbe ndị mma lomeka orere mbeze ọzọ azụ mbeze lomeka kwere ada ore adị ezigbo ọzọ ọzọ adịkwa n'ezigbo ore dedi onye ga na ike aka chi nwa maka adọla mmiri lomeka tawa
0: ọdọla mmiri
3: ọdọla mmiri
0: ndị ihe o jidi ga-adọwa mmiri ike dị onye mkpa ịkwara na ihe o ji adọ mmiri
3: amamụ ọgara ga sọtele ka
0: kpara isanye mee ya iwu
3: Ya ga ime yiwu, ya ga ime yiwu.
0: So, ya akwụkwọ
3: onye ndu kwere ibe ya aka n'ọnụ Lomeka.
0: Ọ dị mma.
3: Ndị ya ndị gara anya ala anya, ndị Lomeka gbagidere enyi mba, so ma ọwụ enyi mba.
0: Gbaga m. Ya ma ekwere gị nụ, ndewo, ya gaziere gị nụ.

Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Akwa Ibom bụ CP Baba Muhammad Azari agaala n'ihu ugbu a ịkpọ ndị isi okpukpo n'ọrụ uwe ojii ka ha biko nabata ọnọdụ ịnara ndụmọdụ ugbu a, nke ga-enye ha aka enyere ha aka maka ịgbazi ha olu na ụdị ngafe n'ọrụ nke ha na-arụ, sitekwa n'aka ruo n'aka ndị ndu dị iche iche nke ndị uwe ojii n'obodo Naịjirịa. Ya bụ kọmishọna ndị uwe ojii a kpọrọ oku a n'oge ha nwere nnọkọ nke ọgbakọ ukwu ha, bụ ebe ọtụtụ ndị uwe ojii nọrọ zufe n'ọrụ nke ha na-arụ, sitekwa n'aka ruo n'aka ndị ndu dị iche iche nke ndị uwe ojii n'obodo Naịjirịa. Ya bụ kọmishọna ndị uwe ojii a kpọrọ oku a n'oge ha

na-eme ka a mara ugbu a na otu ụgbọala ekenwe ọhịa bụ nke bujuru n'akụrụngwa nke rod ka asịrị na ọ kpọkasịrị n'ogige nke ụlọ ọgwụ ahụike Federal Medical Center FMC nke ụmụahịa kpọmkwem na isi obodo nke steeti Abia n'isi ụtụtụ taa bụ Tọzdee. Ụlọọrụ Enyimba FM chọpụtara sị na ihe mberede ahụ bịara n'oge onye ọkwọ ụgbọala ahụ na njikwa ya funahụrụ ya na ike mgbe ọ nọ na-asị ka ọrịa ugwu bụ nke sitere na ụmụahịa gawa mpaghara ịkọta ekpene. N'otu aka ahụ, a sị na ihe mberede a mere na Fimbas Road na ncherịta ihu nke ụlọ ikpe ukwu nke steeti Abia bụ nke mere ka enwe oke fachi-fachi na ya bụ okporo ụzọ. Onye ọkwọ ụgbọala ahụ ka a na-akpọpụtaghị aha ozi ya maka ihe ahụ merenụ na elekere abụọ nke isi isi ụtụtụ taa, mana a kọwaala sị na ihe butere ihe mberede a bụ na njikwa nke ụgbọala ahụ funahụrụ ya n'ike mgbe onye ọkwọ ụgbọala chọrọ ka ọ rịa ugwu, bụkwanụ ebe ụgbọala ahụ malitere bịa daghachiwa karịa aka onye kwọ ya merezi o jiri gaa kwụọ n'ogige nakwa ọgba nke ụlọ ọgwụ ahụike FMC dị n'ụmụahịa.

onye na-anụlu ya bụ m Clinton Obidaya, ka anyị gawa nụ n'ihu ugbu a n'akwụkwọ akụkọ mbụ m ji. Akwụkwọ akụkọ mbụ m ji n'aka ugbu a bụ akwụkwọ akụkọ Punch. A na-eme ka mara ugbu a na nwunye Mr. Ibu aka o ka ha nwee ike kwụọ ụgwọ ụlọ na ụgwọ akwụkwọ ụmụ ya nakwa ịzụrụ ihe ndị bụ mkpa ha. Ya bụ nwunye Mr. Ibu, nwunye John Okafor, onye narị eme ejije nke Nollywood nwụrụ anwụ, Mr. Ibu na-arịọ ha n'eze sị ha, biko ha n'eze, ọ ga-adịkwanụ mma ụmụ Naịjirịa ibe m, unu nyerenụ m n'aka, achọrọ m ego m ji akwụ ụgwọ ụlọ, achọkwara m ego m ji akwụrụ ụmụ m ụgwọ akwụkwọ, achọkwara m ego m ji azụrụ ihe ndị bụ mkpa m, biko na unu nyerenụ m n'aka. Nke a ka nwunye Mr. Ibu na-ekwupụta ugbu a. Chai, ọ dịkwa egwu ka Chineke nyere ndị ya aka, maka na sị na nwoke nwụọ, ọkwa ọrụ ya nwunye ya alaala. Aka na Chi Steeti Rivers bụ Simnala Ifubara ewerela akwụkwọ maka usoro mmefu che n'ihu ndị ụlọ nzukọ omeiwu. Ya bụ na o nyere ha ọkara ya, onye cheghị ha otu eji emefu ego, onye bitoro na ha obere ọnụ ya ka ha were to nke a jidetụ aka o. Maka ntuliaka afọ 2027, pati PDP n'ezie ha nwekwara ike o ịbụ ndị nke ga-azụta ihe a tụrụ ha n'ahịa maka atụmatụ nke Tinubu na Lagos, Dohati na-ekwu o. Na-ele m anya na pati PDP ga-esonyere n'ụkpụrụ ibunu ndị nke Lagos, ga-esonyere n'ụkpụrụ ndị nke eji maka Tinubu na Lagos. Ya bụ na ọ bụghị ibe ha na-agba ihu, ha na-agba azụ. A na-eme ka mara na ụlọ elu nwere okpukpu atọ adaala na steeti Lagos ma kugbuo ọtụtụ mmadụ, ebe a ka na-achọkwa ụfọdụ ndị achọ ugbu a n'okpuru ụlọ ahụ. A na-achọ ha achọ ugbu a na ya bụ okpuru ụlọ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mpụ nakwa nrụrụ aka ego bụ otu kọmishọn ụlọ ọrụ EFCC ugbu a akpọrọla onye ndu nke otu Mieti Ala, kpọpụ ya ụlọ ikpe na nwoke a egwuola chandu. Asị oriri ego ole nde $2.53 ka nwoke a riri, maka na asị n'aka na-enyocha ya enyocha ugbu a ka mata n'ezie ma ya bụ ego ọbara ya n'ahụ ka ọ bụ na ọbaghị ya n'ahụ. Otu ụgbọala o ekenwe ọhịa akpọkasịala na ogige nke ụlọ ọgwụ ahụike Federal Medical Center FMC Ụmụahia nke steeti Abia, isi obodo steeti ahụ. Ụmụahia isi obodo steeti Abia akọwara na ya bụ ụgbọala bụ rọdụ na-agara ụwa ya ruo mgbe ọ chọrọ iri ugwu. Eziokwu eji ya bụ njikwa nke ụgbọala efunahụ ya n'ike. Ya gazie kwuo na ya bụ ogige, ihe ndị ejiri gbaa ogige na ya bụ ụlọ ọgwụ ahụike. A na-akọwa na otu ụlọ ọrụ ojiji ozi na-ahụ maka ndị na-agụ ọgwụ ike bụ ndị NDLEA edekọla ihe ndekọ nke na-akọwa na ugbu a na o nwere mmadụ 128 ndị a tụrụ mkpọrọ, ebe a nwụchikwara mmadụ 259 na steeti Anambra, o naanị na steeti Anambra. Otu ụlọikpe dị na mba Amerịka ugbu a ka a na-akọwa na ha atụọla otu onye sị na ọ bụ onye nlekọta mkpọrọ maka na ọ gara aga were ego ruru $170,000 o zuru ya n'ohi n'aha ọ chọrọ iji ya nlekọta nwatakịrị. Ya bụ onye a bụ onye nlekọta, o mefuru onye ọ na-ara nke woo onye nlekọta, onye ihe ụwa mmadụ na-emetụ n'obi. O sitere n'ụzọ dị otu ugbu a napụ mkputamkpu ego.
mmadụ abụọ bụ ndị omeiwu ọhụrụ agaala n'ihu enwe iyi dị ka eduru ha n'ihu ọrụ ka ha malite ọrụ ozugbo ozugbo dị ka ndị omeiwu ga-anọchite anya mpaghara ha. Anaghị m ezu ohi n'ụdịrị ka igwe okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ndị nke m na-eme. Onye na-ekwu nke ọ bụ Desmond Elliot. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu ọ sị na ya anaghị ezu ohi na nke ya wụ nke aka dị ụcha, ya bụ na aka ya dị ụcha n'ihe ọbụla ọ na-eme na ọ naghị egwucha ndụ site n'ụdịrị ka ndọrọndọrọ ọchịchị ndị nke ọ na-egwu. Ọ dịkwa egwu anyị siteziri m na Punch ugbu a na-abanyezi n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'ahụ nke a n'akwụkwọ akụkọ The Nation. Ọ bụ gịnị na-afịa n'akwụkwọ akụkọ The Nation? Ngwa gị ntị ka m kọọrọ gị akọrọ ka ị gere egere. Eziokwu eziokwu, unu ahụkwala otu esiri were ọnọdụ dị iche iche nye Rufai ma gọnahụ ya ịnụ onwe ya n'aka ebe. Nke a ka Atiku na-ekwupụta ugbu a. Atiku na-ajụ si ihe ọwụdị n'ogene. Gịnị wụdị n'ihe a? Ya bụ na mmadụ metụ ụka na Naịjirịa ga-agabigakwa ọnọdụ dị iche iche tupu a sị ka anụ onye ahụ n'aka ebe. Nke a ka Atiku na-ekwupụta ugbu a. Maka ndị na-akwado ndị otu isi ekweghị ọnwụ akpọrọ ISIS, a sị na ọchịchị etiti ugbu a agaala n'ihu ikwupụta otu eji amachibido ịrụ ọrụ nke ndị mba Amerịka n'ihi mmachibido amachibidoro. Mukta Adamu Muhammad bụ onye a sị na aka ya dịkwanụ na otu ọlụ ọgbalaga n'obodo Naịjirịa. Cheta na Adamu Muhammad ka a machibidoro ka a rụtụrụ aka ọjọọ si na ụlọ ọrụ ya atọ ugbu a abụrụla nke o ji na-ebu agha megide ọnọdụ Naịjirịa, nke pụtara nọ na aka ya dị maka ịkwado ndị otu isi ekweghị ọnwụ a na-ekwu okwu ya na nnyocha ndị nke mere. Mana obodo Naịjirịa site n'aka ndị otu ọrụ EFCC nọ na-akọwa si n'ezie anyị na-asị unu na tupu ndị Amerịka sị na ha amachibidola nwa amadi a ya n'ụlọ ọrụ ya, anyị onwe anyị anọrọla na mbụ na-elegharị anya na-enyocha anya enyochachabe ihe anyị na-enyocha ha aga n'iru ịmachibido nwa amadi a maka ebubo ahụ. Atiku agwala Tinubu okwu ugbu a. Atiku kwuru gịnị? Atiku si onyeisiala Tinubu kwụsị ị na-ama ụmụ Naịjirịa ụta nakwa ụlọ ọrụ ndị nta akụkọ maka ọnọdụ enweghị nchekwa. N'ihi na ihe a na-ekwu dị ọ dị gịnị ka a na-ekwu ihe a? Atiku gwara Tinubu si ya kwụsị ị na-ama ụmụ Naịjirịa ụta nakwa ụlọ ọrụ mgbasa ozi maka ọnọdụ enweghị nchekwa. Kwụsị ihe dị otu ahụ ugbu a. Bayonanuga pụtakwala ọ. Bayonanuga si n'ezie si m unu na ọnọdụ enweghị nchekwa Naịjirịa apụtaghị na Naịjirịa nọ n'agbọ. Naịjirịa anọghị n'agbọ. Ịtọrọ mmadụ na-akakwa na-eme n'abalị. Ọhụ mgbe ọ na-aka eme abalị. Mana ha ka na-akpọchi ntị na-eme njem anya asị. Ọ bụ ya na-ebute ntọrọ a. Jọkwa ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ha na-agakwa njem na-alọtakwa n'udo. Ọ bụ n'abalị ka a na-atọrọ ndị mmadụ. Ekwa. Bayo Nanuga. Ekwa. Ịtagadụ n'anya ị. Ọ dịkwa egwu nsogbu ụwa dịkwa ka ukwu nkụ biko nọ. Unu lekwekwa na onye amụma Primate Ayodele agwala kwamkwaso sị kwamkwaso o nweghị mgbe m kwuluru gị. Agwaghị m gị okwu akpọmasị kwamkwaso. Ihe m kwuru bụ naanị okwu amụma. Kwamkwaso ihe m buru gị bụ amụma. O nweghị mgbe m gwara gị okwu nkwulu. Maka ịsị na m gwara gị okwu nkwulu mba ekwulu ihe m gwara gị wee okwu amụma. Nke wu ihe gasị ihe mmụọ nsọ gwara ya kwuo ka o kwuru. Ya mere kwamkwaso ka ọ ghara ị na-ata ya ụta n'ihi okwu o kwupụrụ na ọ wụ okwu amụma ka o kwuru. Ihe asị ya kwuo ka o kwuru.
ya bụ ihe ndị eluigwe si ya kwuo ka o kwuru nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a. Cheta na primate Ayodele, Elijah Ayodele, bụ onye ndu nke ụlọ ụka Inri Evangelical Spiritual Church na Lagos, bụ onye nọ na steeti Kaduna, Kano n'oge gara aga, bụ onye bụ osote nyere Peter Obi n'ịzọ ọkwa onyeisiala n'aha pati NDC. Dịka Kwankwa so na-eyi egwu si na ọ ga-agbanwe Amadi akwụkwọ n'ụlọ ikpe ka ọ kwụọ ya ijeri naira 10 maka okwu nkwulu nakwa mkparị ọ kparịrị ya.

kọwọ bu a makulenke waxi ya bulenke waxe ka kọwara nke ndị ji apụta n'ụlọ akwụkwọ secondary ọkwa n'oge isi n'ụwa yek akpachiela mpụtara okwu ule nke wayek ụmụ akwụkwọ na steeti Ondo maka na ndị a nwere nsogbu n'oge elere akwụkwọ ule nke ikpeazụ. Ụlọ ọrụ EFCC ka na-akọwa ugbu a n'ezie na ha akpọpụla onye ndu nke Mietiala na ụlọ ikpe maka gịnị? Maka igwucha ndụ nde $2.53 nakwa ọzọkwa wee bụrụ na nwa amadi a na-ama aka n'ime akpa ya ewere ego akwado ndị otu na-eyi ndụ egwu na Naịjirịa.

unu lekwekwenu na ndị uwe ojii bịara na-eto ndị otu ọlụ ọgbalaga na-efufere ha aka na mpaghara ugwu ka nke ahụ mere na-egbe agbata enyocha nke ndị uwe ojii. Mana ndị uwe ojii apụtala na-asị mba mba na ihe ahụ abụghị ndị otu ọlụ ọgbalaga na ọwụ ndị ọrụ nche ime obodo ka ha na-efufere aka ahụ maka ndị nwere ike ịghọtaghe ha. Site n'akwụkwọ akụkọ The Nation ka m banyeruzi ugbu a n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka m na-ahụ nke ọ bụ gịnị na-afịọ. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu Naijiria agaala n'ihu ugbu a ịgụfe yaba akwụkwọ iwu nke hiwe ndị uwe ojii nke steeti dịka e nyere na ndị gọvanọ ikikere si na ọ bụ ha ga-ahọpụta onye ọbụla ga-abụ kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ha. Aga m egbu onye ọbụla bụ onye Yoruba ya na ndị ntọ na-arụkọ ọrụ n'ala anyị. Sunday Gboho na-eyi egwu. Sunday Gboho sị na ọ bụrụ na ị bụ onye Yoruba nke ha, na aka gị dị n'ihe metụtara nụ ndị otu ndị na-atọrọ ndị mmadụ n'ala Yoruba Kene. N'ezie ọ sị na ya ga-egbu onye dị otu a. Sunday Gboho wee ya kwuruo maka otu ọlụ ọgbalaga ụlọ ikpe amala ndị kpara arụ ikpe, ya bụ mmadụ atọ amala ha ikpe ọnwụ, nke gụnyere na otu onye asị na o sitere mba ọzọ ọ bụghị onye Naijiria anwụchiri ya site n'aka ndị ụlọ ọrụ DSS bụ ndị ọrụ nche. N'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka m na-ahụ nke a, ọ gịnị na-afịọ. Gọọmenti nke steeti Ọyọ arịọla ndị nkuzi, otu jikọtara ndị nkuzi bụ ndị NUT si ha biko, otu unu sikwanụ mechie ụlọ akwụkwọ adịghị mma, unu malite n'akwụkwọ, malite n'akwụkwọ. Ndị nkuzi ajụ na ha agaghị amalite maka ụmụ akwụkwọ ndị nke atọrọla atọrọ nakwa ndị nkuzi atọrọla. Ha si mekwelu mala mba mba, anyị agaghị amalite. Onye ọbụla kwụsị ọrụ, onye ọbụla kwụsị nkuzi. Ọ dịkwa egwu, ndị otu ọlụ ọgbalaga unu agagakwa n'ala nsọghị. Unu lekwekwanụ nsogbu na otu nwoke apụtala bụ onye akpọrọ dọkịnta Bashir Kofi, onye na-ahụ maka ngalaba nchekwa na Katsina. Ọ pụtara ugbu a na-ekwu okwu na-ewu allegedly ọhụrụ ndị bekee, ya bụ okwu n'aka anyochabeghị aka na-enyoghị amatabeghị ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ ụgha. Ọ sịrị na gọọmenti nke steeti Katsina ji ego ruru nde naira 10 nye n'otu n'otu ụfọdụ n'ime ndị ndu otu ọlụ ọgbalaga ka ha sonyere na njem ala nsọ nke ndị ụka alakụba ha gawara na Saudi Arabia. Ya bụ na ha natara nde naira 10 n'otu n'otu. Nke a ka nwa amadi a na-ekwu ugbu a. O kwuru nke a n'ihe omume ya gbara ya ajụjụ ọnụ n'otu ụlọ ọrụ TV. Nke a ka ọ nọ na-ekwupụta, o si na ọ wụ ihe ya na-akọwa, onye ọbụla mụrụkwa anya ka azụ.

0: na-akọwa na ndị uwe ojii ugbu a anapụtala otu nwaanyị bụ onye eboro ebubo na ọ na-arachi izu nwatakịrị n'ohi. Ndị mmadụ akụwakwa nwatakịrị nwaanyị ahụ ihe chọrọ ikwugbu ya n'aka. Ndị uwe ojii bịarazi ebe ahụ buru ya, ma ọ bụghị ya gara akwugbu ya n'aka n'ihi na eboro ya ebubo na o zuola ohi nwatakịrị, na ọ chọrọ izu ohi nwatakịrị. Ya bụ na o zubeghị ezube, ọ chọrọ izu ezu. Mmadụ abụọ ka agbagburu ugbu a site n'aka ndị otu ọla ọgbalaga bụ ndị ji ụgbọala wakpuo ndị dị na steeti Kogi. Ọ dịkwa egwu, otu nwokorobịa, otu onye ka tụrụla mkpọrọ afọ 20 maka na ọ kwasoro agadi nwaanyị iko n'ike. Nwaanyị n'afọ 85 ka ọ kwasoro iko n'ike, nke wunu Utah Hati. Ọ sị na ọwa ụlọ ikpe dị na Kano tụrụ nwata nwoke a mkpọrọ. Ọ gbara afọ 32, Mohammed Zafolalu, ka a na-akpọ Maisiket. Ọ tụọla ya mkpọrọ afọ 20 maka na o lere nwaanyị nọ 85 years old kwasa oyi iko n'ike. Ọmụdịghị mmadụ na-agadi gị ahụ. Ndị ezinụlọ Mr. Ibu na-arịọzi ọhanaeze, biko unu nyerenụ m n'aka, unu nyerenụ n'anya aka, ego ụlọ, ego ụgwọ akwụkwọ ụmụakwụkwọ ụmụntakịrị m, nakwa ego anyị ji egbo mkpa anyị enwedekwa ego nke ka nwunye Mr. Ibu na-arịọ ọhanaeze ụmụ Naịjirịa ibe m nyerenụ m n'aka, nyerenụ ụmụ na ụmụ m aka. Anyị chọrọ ego anyị ji akwụ ụgwọ ụlọ, anyị chọrọ ego anyị ji akwụrụ ụmụ ụgwọ akwụkwọ, anyị chọkwara ego anyị ji egbo mkpa zụta ihe ndị anyị chọrọ n'ụlọ. Biko onwedị nke dị n'o, nke a ka ndị ezinụlọ Mr. Ibu na-arịọ arịrị ugbu a. Chai. Ọ dị mma, oge eruola biko ka iwebatara anyị ọkpụkpọ oku gị dịka ọfọrọ naanị 15 ka ọkụ elekere 2. Cheta na ị gaghị ekwu okwu mkpọrọmasị, mmanụ akara dị ụtọ, onye rata ibe ya ratụ. Ikwu oge inye ohere ka ndị ọzọ nwee ike sonyere ma kwuo okwu. Ị nọla otu nkeji naanị ka ị nwere. Akara ekwentị ga-akpọ bụ 0809-86-233-5. Ọ dị maka nwere nke ahụ ọzọ, biko 0809-86-233-5-0808-162-3386. Maọbụ gị debata ozi na WhatsApp na nke a bụ 0813-762-5453. Maka ndị nwere ike idetara m olu ozi na WhatsApp, biko onye ziterekwala m olu ozi, maka na ọ bata agaghị m akpọli ya. Achọghị m ka igbu oge, imefu oge gị ị na-edeta olu ozi, kama ya dee ya ede, m ga-akụpụta ya ma m hụ ya n'oge. Ndewo maka nghọta gị, ya gaziere gị nụ. Halo,
1: Maazị Obichai.
0: Ya gaziere gị nụ, Dọbụ Elda.
1: Ihe ya mara gị mma.
0: Ya ma akwara gị mma.
1: Nwada Paris, o mene travel, jele France.
0: O jere France, ọ nọ ya.
1: Ok, kelele m ya.
0: Nsogbu adịghị, Dọbụ Elda. Gaa n'ihu.
1: Maazị Obichai. Nwoke na-eme ka ndị ọbụla nọ na PDP nwere otu ọkwa maọbụ ọkwa ọzọ ka ha na-adọ. Ka ha mata ala adịghị enye ike ọtụtụ enye. A na-adọ ya adọ, ọ bụ eji kpọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
0: Otu a
1: ejighị enye pawa enye,
0: a na-adọ ya adọ.
1: Pawa ejighị enye pawa enye, eji adọ ya adọ.
0: Absolutely.
1: Ga-aga, ọ bụ ọdụrụ ha ọdụrụ uwe. Onye pụtara nụ, gbaa ụkwụ n'ala, dọsi ike. Ọzọ m na-eji ikwu uwe, atiku. Na lebe Erufai, atiku ọcha dị nọ na kesi Erufai. Ya bụrụ na o nwere ihe nzuzo dị iche ya Erufai plan n'ime ụmụ Naịjirịa, ọhịala ya na Erufai ga-enọdụ ya emecha ndọrọ ndọrọ ọchịchị 2027.
0: Ndewo, ya gaziere gị, Dọbụ Elda. Ndewo. Halo. Ya gaziere gị. Absolutely. Adị m mma, gị nwakwa n'ihe.
2: Anyị akpọchala ọzọ.
0: Ndewo, kedụ dị Chineke. Adịda anyị Kingdom Might, ndewo.
2: Ndewo.
0: Ya gaziere gị.
2: Ndewo,
0: ọ nọ ya ahụ na ọ zọpụtụrụ ụkwụ. Onye nọ nso, hello.
3: Hey, hama.
0: Eyi ọma nye gị ndewo, kedu ka ị mere?
3: Ọ dị mma. Anaghị eme.
0: Anaghị eme. La onye ahụde da anyị ji nye ihe mere junior.
3: Mọ nkwọ Christian Bam.
0: Christian.
3: Mọ nkwọ Chinwe bịara mma na-akpọ.
0: Ndewo, ị mere kwule?
3: Abọla m.
0: Adị m mma ndewo.
3: Nwara Paris kwanụ.
0: Ọ nọ ya sị ka ọ lee ma ga-akpata ụkazị.
3: Dịka a na-ekwu okwu na gbasara steeti polisi na ọbara akara nke ya n'ebe ndị omeiwu nọ, ihe nna-atụnye wụ iti ikwe ha na-eti nsogbu na enwe ogbugbo na ya, n'ihi steeti polisi awụ ya gara egbo enwe nchekwa n'obodo Naịjirịa. Kama ọwụ ị na-eti ikwu nsogbu n'elu nsogbu, kama ha kwado ndị nke na-anọ dịka polisi na amị na civil defense chere ezigboto ngwa agha trọchị nye ha. Ọ na-awụ afọ gwụ asembli budget ego ole dị otu a maka ndị nchekwa, ebe olebe kedị ahụ na-aga? Ijikwa steeti polisi kwa iti nsogbu ọzọ, n'ihi na ọtụtụ ha na ya ekwugbo otu ndị a na-esi dị ma ilela ha anya, ọ bụ ndị ka ezumike nka, ọ bụ ndị nwụrụ n'ihu ọrụ, ọ bụ ndị afọ ha zuru. Olee ihe ndị a na-ewecha nsogbu nọ n'ụwa? Enwere nsogbu na-eti n'elu nsogbu. Ndị polisi enweghị oge egbe anyị, kama ha chọọ ego ahụ were kwado ndị nke na-anọ chọọ ngwa agha dị mma nye ha.
0: Ya gaziere gị nụ.
3: Nwaazị Obidaya,
0: ndewo. Ya
3: ekelela m gị.
0: Ekele m gị nụ.
3: Ndewo.
0: Ịgbalịala. Onye na-akwa aka, halo. Ehihie ọma nye gị oyo, ndewo.
4: Ndewo, owoke anụ si m, okechukwu anụ si m.
0: Ndewo, dede anyị okechukwu anụ si m. Gaa n'ihu.
4: Na mle n'otu mgbe ọbụla ihe gbasara ndị ụlọ ọgbara ma ndị na-egbu mmadụ, otu gọọmenti si na-agbachite ha. Lelee ihe onyonyo anyị niile hụchara gị, onwe m lelee n'abalị. Ka ha pụtara ugbu a na-asị na ọnwụ otu ochie.
0: Ha si na ọnwụ ndị vigilante.
4: N'obodo kwukwuru ike nna m, elekwa anyị n'ụdị ihe ndị ahụ, ọdịka onye ọbụla kpalagakwa n'obodo ahụ, otu nkwa anyị na gọọmenti apụghị ichekwa ya ọzọ. Nna m jisi ike.
0: Ndewo, ya gaziere gị nụla. Ihe anyị chọsiri ike n'obodo a bụ nchekwa, nchekwa ka anyị chọsiri ike. Halo.
5: Halo, Mazu Mbe.
0: Papa Ukwu, ndewo, ehihie ọma.
5: Ya mara mma.
0: Ya ma kwara gị mma, aha gị na-ebe isi na-akpọ. ndewo nwoke umoyoro
5: ya mara ama nọ
0: ya ma kwara gị gaa n'ihu
5: tabeche nke ketere ihe ọma
0: amio kepụrụ m ihe ọjọọ
5: ọbụta dị okwu mbụ gbasara ndị na-eyi ndụ egwu ndị nchekwa ndị ifere aka
0: ndị uwe ojii na-efere ha aka
5: ndị uwe ojii ndị nchekwa so na-echekwa n'anyị mana obi ndị tọmọtọ mmanụ onye ndị nchekwa ogwu anyị bụ Chineke. Ndị nchekwa anyị adịghị gwa anyị eziokwu. Ndị Naịjirịa adịghị gwa anyị eziokwu. Ofe ndị ahụ mbụ amarịla wa anyị amaghị ha gara wee ma ọ bụ mbụ ife aka ka ma ụka wotu ala bekwatara ụlọ ezi ahụ na ọma ahụ eme gwada arịrịọ ka isi meliela ka ahụ ọgwụ m kwadoro ndị ese ma Tinubu ma ọgba rezan
0: nwoke
5: ahụ ndị fa ọgba rezan ọgwụ m kwadoro ya gba rezan
0: gwọta ya ma ọ dị mma ndewo ya gaziere gị nọ. Ya bụ Paul Ibe onye nkwado nyere Atiku Abubakar na si ede anyị titi riduo n'ụlọ oche o adịmma hụrụ m ozi gị na WhatsApp esere onye Prince Udo nke Chineke dere gị n'ehihie ọma esi na nwunye Mr. Ibu kwa chai na arịọ ka enyere ha aka ihe aha sịrị Wonders Shall Never End na ọtụtụ ụmụ nwaanyị kwesịrị ịmụrụ ihe o site n'ihe a nakwa ịmụrụ ihe n'oge di ha dị ndụ esi maka ihe mgberede merenụ na FMC ekele dịrị Chineke na onweghị onye tufuru ndụ ya Desmond Elliot ya gaga zuokwa n'ike onweghị onye ndọrọndọrọ ọchịchị aka ya dị ụcha na Naịjirịa Bayona Nuga gaga zuo ike kwanụ onweghị eziokwu dị na ihe a ndị uwe ojii kwuru isi Kubana Chief Priest kwesịrị iji ego ahụ o ji na-azụ ma Lamborghini na ihe ndị ọzọ nyere ụmụnne ya aka ụmụnne ya nwoke na ụmụnne ya nwaanyị na ndị nke ezinụlọ ha aka na Old Express karịa ị na-eji ya na-asị na ọ na-emere Jagaban nakwa APC dịka bụkwa ichi aka onye wetere nke mbụ na obere tasa ị na-ekele Double Elder Dan nakwa Let's Go Arịarịa si ka ọ gazikwara ha dịmma ndewo si anyị jisi ike ahụrụ m ozi nke gị Maazị Clinton ehihie ọma o abụ m Innocent Chimezie sitere Fox Road aba Maazị ka gọọmenti anyị gaza ndị ezinụlọ Mr. Ibu esi na ịmaara na ọ bụrụ na ị nwere na ị gara akwado ha Chineke ga-arọpụtara gị nụla na-akpọ oku maka enyemaka nye ndị ezinụlọ ahụ ugbu a ndewo anyị hụrụ ozi gị ise ihe ọma Clinton ndị uwe ojii pụtara na-asị na ihe onyonyo ahụ na-efesa n'ugbu a bụ ebe ọtụtụ ndị bụ ọgba tumtum na-agafe asị na ọ bụzi ndị ọrụ otu ọrụ nche bụ ndị vigilante a ga n'ihu na-ekpuchi eziokwu aka otu ụbọchị eziokwu ga-apụta ihe.

0: aka nke ọzọ, ndị uwe ojii nke steeti ga-enye aka maka ọnọdụ enweghị nchekwa.
1: Otu nna afọ ọba.
0: Awonye nọ nso.
1: Aha m bụ Kelechi, esitere m ụmụnta, ka nna m isi ọrịa ngwasa aka na-akụ.
0: Debo, dede anyị Kelechi, gaa n'ihu.
1: Ihe nwere ikwu m gbasatara, o nwere ndị na-ekwuola okwu sị na, okeke onye gbasara onye isi ndị kọpa m kwuru okwu sị na,
0: onye bụrụ onye DG, onye Director General n'oge gara aga.
1: O kwuru okwu sị na, ndị ime anyị ihekwa anyị na-akụkọ na-apụta.
0: Ala dị mma na ọ bụ uru ndị nze.
1: Dị ọ bụ uru ndị nze. Ha ọ kara mbụ lezi. N'ihi na asịla ọ bụ lezi. Mma onye isi ala ndị osochi ya achị. Amara mma ekwuola okwu mara na ha wee. Otu udugo ogbugbu a wee dị igbo na ọ ga-ekwụsị. So ịhụ na ihe ndị isi nkagwu isi mmeela ime ahụ. So onwe bụ iko kwanụ asị aba ihe ndị wee obodo anyị ndịkwanụ mma. Ka ha nwekwanụ ike gara ụmụ mmadụ nke ọma. Ụmụ a wee ji eji nọsụ n'ime ọhịa kemgbe mmiri ara ama anwa ara achọgbu. Ịhụla ihe ndị wagharị n'ọma. Ọ ma iburu anyị gawa
0: n'ọ dị mma ndị ya gaziere gị. Na-ahụrụ m ozi gị na WhatsApp anyị siri Maazị Clinton Obida ya ihe ọma chai. Ụlọ elu dị okpukpu okpukpu ole dara okpukpu atọ dara na steeti Rivers. Ọ dị mma nke okpukpu ise dara na steeti Rivers. Ndị ọ dị n'aka gbaanụ mbọ hụnụ na

0: ya ga-egbu onye Yoruba ọbụla aka ya dị na ntọrọ mmadụ. Ọ bụrụ na o nwere ike igbu onye Yoruba ọbụla aka ya dị na ntọrọ mmadụ, otu aka ahụ aka ya dị na ọdịmma esi gị n'ebe a, ọdịmma esi na ọ ga-egbu onye Yoruba ọbụla aka ya dị na ntọrọ mmadụ, otu aka ahụ ya gbuo ndị nke na-atọrọ mmadụ. Maazị Clinton, biko, nwaokorobịa legidere agadi nwaanyị dị afọ 85 dụọ ya bọbọ n'ike, gịnị bụ ebumnobi ya? Maazị Clinton, bụrụ anyị gawa ebe anyị, ma ahụrụ m enyi mba FM n'anya. Maazị Simon Nwigbo Iwu Agwụ, ndewo. Halo,
1: Maazị Clinton, ehihie ọma.
0: Ehihie ọma, chacha ya gaziri gị.
1: Isi kwara ihe n'ọkụ bịawa taa, kifo otu ole.
0: Echiwere m ihe n'ọkụ, ma m chiwekwa n'ihe n'ọkụ mgbe erigwe n'oge. Echiwere m ihe n'ọkụ.
1: Ịnọkwa ka nwoke si anọ.
0: Ana m ka nwoke si anọ. Eziokwu, eziokwu. Ndewo.
1: Maazị Clinton, dịka nke m chọrọ isi ito ọnụ bụ maka ezinụlọ m ibu. Ama mma Tinubu ọ na-anụkwa nke ahịa, ọ gbatara ahụ si enyemaka o, bikọsụ ibu bụ onye na-eme ka anyị chee ọchị n'obodo anyị nọ n'ime. Ọ bụghị maka na ọ nwụọla, ya letu famili Mista Ibu anya eziokwu.
0: Ọbụ
1: iwere ga ha ewere ga na-ebunye ndị bandit, ya letu famili ahụ anya nke ahụ aga. Ndị polisi anaghị ekwu eziokwu mgbe ijidere ha n'aka, ma ụfọdụ ugbu a ha dị na-ahịrị na ihe dị otu ahụ adị ka ilewekwa ha.
0: Ndewo, ya gaziere gị. Nụla, esi ehihie ọma, wee bụsa promo sitere Clifford. Esi na ndị uwe ojii nọ na-efere ndị otu ọlụ ọgbalaga aka nọ na nke egosipụtala ugbu a na ha achịsala ngwa ọgụ chiliere ndị otu ọlụ ọgbalaga aka elu. Sa promo hụrụ enyi mba FM n'anya, anyị hụkwara gị n'anya nke ukwuu. Ọ dị mma, n'ebe a ka anyị na-achịkọ ya ọnụ. Ya bụrụ na anyị enweghị ọkpụkpọ oku, biko gbaghara ihe na-emete gị taa ka emete ya echi. Ma ọ bara gị taa, ya bara gị ụbọchị ọzọ. N'otu aka ahụ ka m na-asị na ntụnye gị maọbụ okwu ikwuru enweghị otu o siri metụta maọbụ gbasa ụlọ ọrụ enyi mba 94.3. Imeela maka nghọta gị n'ebe o zuru oke. Onye nụrụ olu ya bụ m, Clinton Obidaya. Ihe oge ya ga-abịara gị ugbu a bụ oge nchịkọta akụkọ. Anyị na-asị gị ndewo, ya gaziere gị.

onye ọbụla ntị. Wọn ọ tụnye onye a vote. Wọn ọ tụnye ya vote. Ya ga ewi. Ha ji mwa, jide ji. Onye a wanyere, ya rie. Onye a na nsọrọ aha ya na TV na radio. No ya wi. Ndị mmadụ bacha mba. Onye ma aba abe nọ daa na n'oche. You cannot do anything. Mana elechara m okwu onye isi ala ya afọ. Mgbe si na ọ dị ka this man, ọ chọrọ idozi obodo anyị. Good luck Nigeria. Mgbe si na aga m enye this man aka site n'iji agbata kaadị nke m. Ka m wee soro rọpụta onye m chọrọ ka ọ chịa m. Eruo m ebe m ga-agbata kaadị. Ha si Chika na m ga-edenyegodo aha na kaadị agwụla. Emechaa ka nchighata azụ. Isi na ọ bụ ụmụ n'ụlọ ọzọkwa. Kwụ na-eburukwe bata 18. Kedu ebe kaadị dị? Gịnị mesịrị ka

0: na-ese mba ka ire nke iji enye n'ụwa gị nri. Ọ bụrụ na ị nwere ala wepụta ala ileme anya nke ị ga-eji leta onwe gị anya nke ọma, nsogbu adịghị. Ị nwere ike gị wepụta ya, sị nke a bụ nke m ji ele onwe m nka. N'ihi na ọtụtụ mgbe ị nwere ike chere ka ụmụ gị lee gị nka, ya bụrụ na ụmụ gị agaghị eleli gị nka, maọbụ mgbe ị chere na ha ga-akpata ego, ya bụrụ na ha akpatabeghị ego. Ihe dị otu ahụ abụghị na ọkwa na ihe ọjọọ. Mana ọ bụrụ na ị bụ nwata, ị bụ onye ntorobịa n'ezinụlọ, bụrụ onye ntorobịa nke bụ ịbata ha na nsogbu adịla, amaghị m otu isiri na ele anya gbasara ihe ndị papa gị nwe, ihe ndị ji zara ahụ. N'ihi na ụdịrịka mmeso a na-emeso gị bụ n'ihi àgwà gị, ọ n'ihi àgwà gị n'ezinụlọ. Alo, kedu ka ị mere ehihie ọma? Dikin, dikin.
1: Anyị m okoro otu enu.
0: Adị m mma. Dikin, kedu maka Chukwu ịkwanụ?
1: Chukwu emere travel.
0: Ọ dị mma. Kelechere m, ị nụla?
1: Okenye m oko.
0: Ndewo.
1: Ede akara akara anya ya. Eziokwu, ego ụlọ akwụkwọ agbam egwurula ihe gara ụlọ ji akpọnụrụ. Ndị nọ n'ebe eji kụziere mmadụ ihe. Onye makwa ihe achọ ịmụta ihe. Dịka oke ndị ntorobịa nọ n'ime n'oge ọ dịka nke a. So ndị kwuru ime ya bụrụ nke isiokwu ji bịa mbụ. Ọ bụrụ otu akụkụ nsogbu anyị nwere n'ụwa taa. Ọ bụ ha ọbụla bụ asị nna ịgbasa ụgwọ kwara dị ike mgbe dị ndụ hazie ya nke ọma. O nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ mgbe enwere ụlọ ọrụ ahụ emechiela.
0: Ahịhịa eruo ya.
1: N'ihi na ndị nga enochi anya nhazi anya nke ọma mfere ụlọ akara ime dabere na akụrụba nne na nna ha nwere. So gị chekwakwala ọtụtụ ụlọ ndị nwere tude mbụ ndị ọdụ ụlọ ndị ọnwụ mgbe n'eze ike nkwe ọgbụ akụrụba nna ha nkọtara ha nwere na wa bịa nwụ. N'okwu n'otu a bịa nwụrụ akụkụ ahụ ị ga-eje ọtara ndị a ga-enochite anya nwe nke egwuru ụlọ ahụ ma ọ bụ ya dị ahụ bịa ime ka ndị nna ya dị aka ndị hichara ya dị aka ụtụsi ya ha ka o mere we nkris mgbe nna gị nọ nkụta ego gara da na manaji nke ọma na ahazi nke ọma bido ịnọchọ ịkpata ego larịkọrọ ka ịgọrọ ka ịgasi ike ụgwọ ụlọ nna gị na-ana ma ọ bụ 200,000 naira n'otu afọ gabịa nwụrụ ịga ka na 800,000, 1,000,000. Nele anyị ndị nna ya dabịa achụsị ya n'ihi na ịmaghị otu na njikọta ịga mmanụ sosi gaa. So maasị na ọ dịkwa mkpa ahụlata nne na nna ọ bụla ka ha gaa ntị debụrụ ụmụ ha anya. Gụwa mkpakana nwa oge ilebara anya dị ekwu okwu ya. Ka enye ntala otu nne na nna gị nsedịrị. N'ihi na ụdị ndụ ị dịbi ọ bụla ụdị ndụ nne na nna gị biri. Adịghị ụlọ akụrụba ahụ nwere n'ọkara enweta ya.
0: Eziokwu.
1: Ebe ị ga-efi ụkwụ ụlọ akara imechi ya bụ ọrụ ihe jụrụ ịnụ. Gaa rebere akụrụba nna gị. Ji mbọ gara aga aṅụma elele etu ọ na-etu dere ala. Ị ga-ahụ imeti nwoke n'otu anwụrụ ụlọ ọ na-amalite irewe. Ọ gwala ị ga ire egwure mee ihe mbara uru. Ị ga iji ere ụrọ ndị enyi iwe mebisie ya. Ọ dị ka nna otu akụ ebe ọ bụ ebe anyị nọ. Ị nweta ha orere ụlọ. Orucha ụlọ ahụ. Ụlọ ahụ agafere ha ha rie bido ọma wee valio nwa ha nna we zụtara we. Okenye ga egwere ka zuru mechin na azụ ejire akwa. Ụfọdụ ndị ahụ mebisie bụ ala ahụ efuola, ụlọ ahụ nna ya nụrụ efuola. A ga-enweta fụrụ ebe n'ihi na ọ na-enwetakwa ezigbote onye nga enochite anya dịka ọnwụrụ. Tomas dịka ịbụ nna ndị okenye tiri so ji abụ nne ewu na-ata anyị nwa ya dị ele ya anya. Dịrị ọ bụla nwa nne ewu ya na-ata anyị ma nwa ya elefu ya anya. Eziokwu ịta anyị ga-ere ya. Oke nwa mgbu okorobịa ha mgbe aka ọrụ bụ mgbe ịda aga anwụ mkpụrụ mmiri. Aṅụgo ụfọdụ amị akara akpa agagharị dị ehi ogbo mgbu obodo agagharị. Nnukwu akụrụba nne na nna gị anya. Chetakwa echi ilele nke gị ịhazi akụrụba aka ọnwụ nwere ike ikwu na ha gị n'aka. Ihe amamihe ha agaghị eru iji ekete akụrụba aka. Asụm ya gaziri enyi m ọkụ.
0: Ndewo ya gaziri gị nụla. Ndewo. Ndewo papa ukwu anya. Ya gaziri gị nke ukwuu. Nwere etu ozi m hụrụ na WhatsApp anyị o tupu ma agachi na ekwentị.

0: ọ dị mma isi Maazị Clinton ehihie ọma o, ọ na-agakwaghị, ọ na-aga o, isi isiokwu a maka o. O kwesịrị na onye nna maọbụ onye nne kwesịrị ime ka ụmụ ha mara maka ihe ọbụla ha nwere. N'ihi na onwewo onye maara echi. Ya bụ ịbụ ambasado Genevieve sitere Immaculate Ndewo ambasado. Ịmanụ ụfọdụ ndị nna ga-eji kwudukwu ego vi mmadụ. Ọ bụrụ mgbe a narị eche ego eche, ugbu a ọba ego adịkwala. Mana dịka ọba ego na-adịla, mana o nwere ndị nna na-echekwa ego, ka na-eche ego n'ụlọ, nwekwara ndị nne na-eche ego n'ụlọ. Mana onye dị otu ahụ ọ bụghị naanị iche n'ụlọ, kama ụfọdụ n'ime anyị ugbu a nwere onye anyị si na ọ wee nye anyị vụnyere ego. Ehe, ya na-echere anyị ịkụtakwa gị nye. O nwegbeghị ka imepere ọnụ elem anya lee otu n'ime nwa gị si ya, Amaka ma ọwụ Paul, biko adịkwaghị ama ama, Dambori, o nwere ego m na-asị ya dokọtara m ego ahụ. Ịma ọbụghị mmadụ niile bụ ndị na-akpa agwa ọma. O nwere onye ọ ga-abụ elem anya chọọ onye ahụ ma ahụghị ya, onye ahụ eri ego a. Nwere onye ọ ga-abụkwa ya ebute ego asị, mama unu nyere m ego, ọ sị m jidere ya ego a na ọ ga-eji eme ihe dị otu a na wọta ya na-agapụtakwa agapụta. Ọ dị mma, hụrụ m ozi gị na WhatsApp anyị na mgbe ehihie bụ ozi gị nke batara nọ ka m were ozi gị. Ozi gị ka m na-ahụ esi Maazị Clinton obida ya ehihie ọma o, nke bụ eziokwu bụ na ịkụrụ hama n'isi ntu. Ọtụtụ mmadụ nọ taa amaghị ebe oke ọrụ ala ha dị, ma n'ụlọ ma na ama. Mana Maazị Clinton obida ya, ịma na ajọ nwa ọ bụghị ihe na-abịara mmadụ. Otu aka ahụ ebe ọjọọ, otu aka ahụ kwa ọ dị mma, n'otu aka ahụ ebe ọjọọ nna na ọ dịkwa. Ndewo. Ise, ọ bụ ihe na-ewute ma ọ bụrụ gị mụọ nwa, nwa ahụ abụrụ onye na-anaghị ege ntị na ihe nna ya na-ekwu. Maka na nwa isi ike, nna ya na-ezonarị ya ihe, mana nwa ma ihe bụ onye nna ya na-egosi ihe ndị o nwere. N'ihi na ọ ma ọ bụrụ na eleghị anya ahụghị ya, ọ ga-elezi ihe ndị a o nwere anya. Enyiba FM bụ Dachi Maazị Simon Nwa Igbo Iwu Agwụ. Ndewo ya gaziere gị n'ụlọ akpabugwu anyị. Ọ ya mere na ọtụtụ ndị na-adị ndụ elem anya ka ihe nkụta ha kechaa ya dosa, adịghị ama ama. O nwere ozi ọzọ mụrụ ebe a isi na ọdịmisi ehihie ọma. Abụ m Sa Promo sitere Clifford. Isi na ọtụtụ ndị nne na nna na-ezocha ihe n'ebe ụmụ ha nọ maka akụrụngwa ndị nke ha nwere, maka ụmụntakịrị ndị nke na-amaghị ebe ha kwa akwụ ndị ọbata osu, ka ụmụ dị otu a ghara ire ihe nkụta ha na-agwaghị ha agwa. Ọzọkwa, wee bụrụ na ọtụtụ ụmụntakịrị na-ekpe ekpere ka ndị nne na nna ha nwụọ, na ha were ngwongwo ndị a niile. Sapụrụ m esi na ịhụrụ Enyimba FM n'anya. Ndewo ya gaziere gị nụ, anyị hụkwara gị n'anya. Halo, Mr. Cool Boy. Adị m mma, ọ gị nwakwa niile pụtala ihe. Ndewo.
1: Eziokwu, ihe ndị anyị nọ na-eleba anya, echetara m otu nwoke mgbapụtara ihe na Naịjirịa. O nwere kọmpanị, nwee fatịrị na ọha niile ọ rụrụ. Mana nwa ya nwaanyị, ma ha osi saakụ nwa ya nwaanyị, nwa ka nwa ka ọ mụrụ, o ji saakụ ya na kọmpanị ambụla ọ bịara ọrụ leti. Ya saakụ ya. Mgbe o ji saakụ ọnwa ya, nwa ya egwurezie ọrụ meregịrị
0: kpọrọ ihe.
1: Mgbe o ruziela kọmpanị ndị ọzọ, ya emegịrị ga-egwerezie ọrụ meregịrị
0: kpọrọ ihe.
1: Ọ dịzịghị ga-ela azụ oge. Gịnị ka dị mmanụ ji mee ya otu ahụ? Ọ bụ ọ bụrụ ma a chọọ ya taa ma
0: ahụghị ya,
1: ya abụrụla o nwere sọmbọdị m ga-anọchili anya ite ekekeara ofis lekes
0: n'otu a
1: ọkwara ahụtara m na-akọwa. Ọ bụghị ya kụtarala nwa m ule ahụla nwa enwere m ụlọ elu nọ n'aka Iberoli, enwere m kampụ nọ n'aka Vanta, enwere m ka ị nwekwara ndị ọ ga-abụ achọ gị ma ahụ gị enwe m ike. Ọ nwere otu ebe ala akpọ Tenant Road, ị gara Tenant Road ugbu ọtụtụ n'ime ndị rụrụ ụlọ mgbe a asị m kwuo na m ga-asọ gị na ọ bụ ihe ncha niile ụfọdụ n'ime ọtụtụ n'ime ya ọbụzọ ụmụe kara ahụ maka ụlọ ha n'ụlọ ndị ahụ. Otu a ka ọ dịla ngwa road, ọ dị ebe ndị ọzọ. Gịnị ka m na-akọwa? Nwatakịrị ọbụla egwerela akalọba na ihe niile chi iwu, ma nwatakịrị ọbụla ngwerela akalọba nna ya maọbụ nkwụ nna ya maọbụ ngwọ nna ya tụkwasị obi. Nwaahụ alaghị abụ uru sịlọbụ m ankara sịlọbụ m gboro. Nwaahụ alaghị abụ uru. Ọ dị otu nwoke nọ m n'akụkụ ebe na m nọ, eme na nwa datụmanụ e gburu nwa nwoke ahụ bụ otu nwa ya. Otu nwa ya bụ onye sita 200,000 kwa nna isi na wọọlụ nna ya nwụọ. Today kọmpanị datụmanụ niile weghazi ya niile efu otuola. Ọ bagara ka m na-akụwa ụmụaka nwatakịrị ọbụla m chọrọ ịba uru adịghị atụkwasị akala ụba nkwụla ụka ka ọha m n'ọnụ. Chineke mmemme
0: ya mmemme gị ndewo. O nwere otu nwatakịrị nwoke ọwụ ihe awụ ka nwere ya nwa nwere ike ọ na-afọ 20 na ọma pụtara nụ ya na akọwa otu o siri na-agbara onwe ya mbọ. Ọ bụghị na o nweghị papa, o nwere papa, o nwere mama. Ọ sị na ọ na-agbara onwe ya mbọ n'ihi na ego papa ya kụtara na ọ wụ ego papa ya na nke ya wụkwa nke ya, na o nwere ego ndị nke o chebetara o ji na-akwụrụ onwe ya ụgwọ akwụkwọ. Mana n'ezie na mama na papa ya amaghị na o nwere ego ndị nke o chebere o ji na-enyere onwe ya aka. Nwokorobịa dị otu ahụ iche na ọ bụrụ na o mechaa emecha ile m anya gụchaa akwụkwọ ahụ pụta na ọ gaghị abụ onye ga-ejikwali ihe ndị nke ọ ga-enweta, ọ ga-ejikwali ya. O nwekwara ọtụtụ, o nwere onye nke ọzọ si na ihe mere na o jiri pụta aba na ọ bụghị na ndị nke ya ejighị ego, na mama na papa ya ji ego na kemgbe ọ pụtara aba na ha na-akpọ ya si ya bịa lọghachi lọghachi isi na ị gara dị ebe ele lọghachi, ha na-achọ ịkwa ya n'aka ya si ha mba ka ya gaa gbara ụwa ya mbọ na ya agaghị eji akụ na ụba ha zaa ahụ. Nwokorobịa, ị nwere ike hụ ya gị chere na o nweghị ebe o si pụta. O nwere ebe o si pụta, ndị nke ya ji ego mana ọ chọghị iji akụ na ụba ha zaa ahụ. Mata na ihe nke gị bụkwa ihe nke gị, ị na-aghọta. Ya bụrụ na ị bụ onye na-eru ụra dịka nwokorobịa, gbaa mbọ ka ime ihe ndị nke ị kwesịrị ime. Ị ma o nwere ọtụtụ ndị ntorobịa anyị ugbu anyị anaghị enyere ndị nne na nna anyị aka, mana anyị nọkwa n'ụlọ, anyị nọ n'ụlọ, anyị anaghị enyere ha aka. O nwere ike ha na-akọ ji, ha agaghị akwụ ụgwọ onye ga-abịa ịkọrọ ha ji, onye ga-atụrụ ha ala ji, mana nwa ha ji ọbara ndụ juru ime nọ ya. Ọ nọ ya, onye dị otu ahụ ele m anya ya nwa apụọla gawazie ebe na-amaghị ebe ọwụ. Ọ dị mma n'ihi oge anyị ga-eji nwayọ chịkọba ya ọnụ na ebe a, maka ọtụtụ n'ime anyị ka na-acha ọkụ n'ekwentị anyị. Asị m gị biko ka ị gbaghara n'ihi na asị n'ụka dị ohere adịghị. N'ebe a ka anyị na-achịkọ ya ọnụ na agba nke a, cheta na ihe ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya ga-abụ nchịkọta akụkọ. Nke ahụ na-agasị, anyị ga-ewetara gị ihe omume oge ụwa mbụ. Nọdị n'ebe ahụ na Enyimba 94.3 abụkwala.

0: Igbo, asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ, bụcha ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nenyimba,
1: ọjà. N'oge Igbo ezue, Nenyimba 94.3 FM, Aba.

0: ahụ ayọlamo ayọlamo. Adịmma imela maka isonyere Lily Rose ndewo, nakwa gị Izika. Agaziere gị nọ ka nwere ozi mụrụ na WhatsApp anyị mgbe ehihie a.
1: Mọmna mkpụrụ akara asị mekwu ozi ụyọ dịkwa mma o ọnụgbụrụ onwe ya.
0: Adịmma isiri Maazị Clinton obida ya ihe ọma o. Ichetara m mgbe ọ na-abụ o ruwe ngwụcha izu, obi amapụ mmadụ maka ịga ọrụ ubi. Anyị gaa ụlọ akwụkwọ site ụbọchị Mọnde ruo Fraịde. Ụbọchị Satọde bụ n'ụbọchị e ji aga ọrụ ubi. Ụbọchị ahụ o nweghị ihe ga-eme gị asị na ị gaghị aga ọrụ. Mgbe ahụ ihe nne m na-asị m bụ aka aja aja na ọ bụ ya butere ọnụ mmanụ mmanụ. Maazị Clinton obida ya, ị ma mmiri bido zowe n'ụbọchị Satọde, obi ọma na-akpa
1: m
0: maka ya bụ mmiri ozuzo ga-egbochi anyị ịga ọrụ ụbọchị ahụ. Mana onwe otu mmiri ahụ ọdịmma isi onwe otu mmiri ahụ siri kwụsị ozugbo. Nne m ga-asị ka anyị ga ịbọsi ahịhịa n'ukwu ede. Ọ bụrụ na anyị alọtawa ugbo, anyị na-eji isi ebute nkụ. Eziokwu eziokwu, iji isi ebu nkụ na-eme ka mmadụ sụọ mkpụmkpụ. Enyi mba FM unu bụ dachi Maazị Simeon Simon Nwigbo iwu akwụ ndewo ya gaziere gị na si na iji isi ebu ihe a na ọ na-eme ka mmadụ sụọ mkpụmkpụ. Ọ dị mma ndewo iso na ndị kwenyerelanụ na iji isi eburu ihe na ọ na-eme ka mmadụ sụọ mkpụmkpụ. Nke ahụ ka ọ dị dede na nke bụ eziokwu, uru dị n'ụbọchị Satọde. Ọtụtụ dị ime anyị obi amafu anyị. Mgbe obi ga-amafu anyị, ọ bụrụ na mmiri amalite na-ezo warawarawara, anyị asị Chineke imeela ya, dịkwa ka ọwụ ọzịza ekpere azara gị aza. Mana ya bụrụ na mmiri ezotu zotu, ma o nwere ndị mmiri ga-awụ mmiri gbabie kwa mmiri kwụsị izo, eziokwu asị gị ngwa anyị ga mmiri akwụsịla. Halo.
2: Hello, Maazị Clinton.
0: Otu wa general ndewo. Enyi ọma nye gị oke enyi m.
2: Ndewo, ide emela ye.
0: Ewo, ejila m emela eme, anyị rute ọrụ egbere ụzọ dị elu, ndị ide emela ye.
2: Maazị Clinton. Ibu okenye na-eme mmadụ asụọ mkpụmkpụ, ekwenyere m na nke ahụ.
0: Ibu na onye ọrụ anyị ike.
2: O nwere eji mmadụ nga nọ na-aga oke ozi, na-ebu oke ihe. Ndị a, ọ na-eme mmadụ asụọ mkpụmkpụ biko ọ gbaghachi. Like ogwe anyị ha na vileji anyị, mpa anyị na-egbugba nkwọ, ha anyị nwere agrik gaa evriwia. Anyị adịkwa ibu ihe n'isi. Mma ogwe m tofere oke, ọ bụ oke ibu ihe n'isi wee adịkwa m eso nkwụ. Ndị otu m eburu ike nkwụ fọ fait n'isi m, ihe a naanị m na-adọji m n'olu, na-adọji m n'ụkwụ. So ibu ihe na-eme mmadụ asụọ mkpụmkpụ, Maazị Clinton.
0: Ọ dị mma.
2: Mgbe anyị gawa ebe anyị mma.
0: Ya gaziere gị n'ụtụwa general ndewo. Ụtụwa sị na ibu ihe n'isi na ọ na-eme mmadụ asụọ mkpụmkpụ. Nke bụ eziokwu, o nwekwara ndị nke ọ dị na ihe aha n'ọbara. Esi Maazị Clinton. Isi na ụjọ na-atụ gị, na ị na-atụ ụjọ nke ọma nke ọma, ruo n'ogugo na ị ga-asị na ọrịa adala gị, na ị dala ọrịa maka ịga ọrụ n'oge ahụ. Mana ya dịba, ị bịara sị ya dịba, tizieti ụfọdụ notice. Biko, abụ m ambassador Genevieve Chiazalam sitere Immaculate ndewo ambassador. Gaziere gị otu wa general echetarala anyị ihe. Mgbe ahụ nara abụ eziokwu egbuo nkwụ, otu anyị ga-aga. E nwere ike n'ụbọchị Satọde ahụ nwere ike bụrụ mgbe a ga-eji sị na ọ bụ mgbunu ga-aga vuru nkwụ.